0: Yan.
1: Ay, tawju tune.
0: Patua nga fero. O nga tama me nga kotiro. Kite kore ka.
2: All the best throwbacks. 90s and more. Auntie Awards War. FM.